Na ko ia na uso ta mena na kiai i ona makin awa putaritari. Uso nsinana te mane ima iana awa piru. Ana uso upoona te kapopere na kaputa. Ine kunau awa mai iana awa ntaapu ake ka mamina iei. Kain batch 10 wa watanga wapi mea ua. Rorona delight suit. Awa ipanin kami ake ka matatana iei menga ia. Ina nandana taini meu. Panana ni ka parapure. O ni ka pō. Paiari mōna konte mwienga. Ari sipene nua ia kena. Rapatana. Ni mwienga ntarina. E pēri me. Pōna e ki meare. Ita po wea puputei mai ana. E paka wān toka ni makini kiai. Nte pong e wapi me uowa ni mei. O ina iena ko. Na kone mui angana ipuputei, mai ana nua pui me te nua, ni mei te pangei. Puki ni mea tena, e apone kuroa rakina. Ane, meiro ia na usu, na sina, o rone siku imu ina me tangirana e yaki kona anipua. Te kapupere na kaputa. Sapua toka ni makin, si penen tangiriko. Awa iyo ide na tianine, aria tangiraki.

0: Tremenda campana. A Vodafone. Pataya angkai, yai taya nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yai kaya napakan po. Vodafone, amon te meteroy na rin de Samsung, at AO6, nipo na te bubu api meriwew. Ayay rin nabe me anakis, ayay ka po na.
1: Yan kami, po ay mga kive na pe ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ay wabubu at tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roi, wabubu at tipi meruwewa. Kuwaran nan. Temoto yi 14 at tipubu at tipi meruwewa. ZTE 835. Tipubu at tipi meruwewa po ng kay. Kuwaran na pet nan. Tenubia yi 70 at wabubu at tara po ng kay. Apo na roi, punung wabubu at tipi meruwewa. Tenubia TV 80 Max. Wabubu at tipi meruwewa po ng kay. Apo na roi may mayna. Wapupua, ono bimbe wewa?
1: Anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone nani ke? Xiaomi Poco, e wapupua bimbe wewa te tahara pona, angkai, e popu kita wana kon wapupua wapimbe wewa. Tablets ay katao roi na nalipeira ay kate Samsung Tab A9 o e popu popu kita wana kon tinipupua ni mapimbe wewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipupua wapimbe wewa. O nipopu kita wana nakon o nipupua ni mapuiti tahara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarik irong teni miyapu ini present de paka nipo yon na mga wawa ang taripon at de A07. Inarik ina ni ang my phone at de 17 na kakinan ako o tapi wari ki taripon ay kataw roi na nun peira. Po pa ingay payek yo kyo kita ina.

0: 밤낮 하나님의 우리. 지금도 내가 떠오르는 거라고 지리라고. 야님이 아우씨 부금 구해 아래 맴에드는 놈 니깐 농어라 아우님의 떡군이 빠이 가리기 나빠 맥이니 베스 저 나베 아우이 뜨비뜨비기
1: 본뜨비비 때로나 Papun CM screen yang atau lain mengam. Kosi ka pagkat ibu pa tatarai bukin karuan ng TV. Ako ko na nape nuri pa ikari kin nape may. Tipe-tipe ki audio nape.
0: Saksi ngayon na ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to nape na kapataku kung kanuan na naaw sintigi ripas. Are ka korowaki. Nungarokon nape may. Tipe-tipe ki audio nape. E punti isina ko nape ang kain tayo na are itira ni suwan tamon tayo rigi. O tiyaw rawan di tayo rigi. Tiyaw ay suwan tamon ng apong. Tipe ima uwan tawan o away tiyaw awan.
1: Auringa, ngai ya wahan dungan na nakapu me suani no me tape me kiripes. Au am kiriwan TV ene me ngaroni ko na pende yan ni ko ngurai ko. Oni ka meta ku ni pai kari ki. Ni kanwan na program to ko meta ni kai ma meta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tawroi na pende busmai. Ami katano wata ake. Ina ko na ngurai ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko yet botan no meta.
1: Angkoy, ere ko kaya nanu atira vere venam po taki. Si tauroy na peni karoy na kon nere ko tangiria, me po na ay metiroy.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs, si tauroy na pen live ni po taki. E pupura nika sewa taki ame takwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, are meni kapakaan po ni karukwan nam TV yan wenga mette pupua titara. Oye riki na pen na koim, de VIP ke tipakani po ibukin nam po pa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawa nungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, ni mewa taporo akea, ni mewa wawa. De itaki merongono wa ikapu, ipun katemerwa, amatata yon pa ikariki, on kami ngaroiko ni katuapong. Men, kiriwan, tili.

0: Ion panan Melody FM 89.9. I pun si Ion awari kita minit saya purai dia watawan. Ni mga pun tawan na naroon ako pun tatanay yayay. Sana na mga risa ko metiruan ni kariki rongorongo. Rongorongo na pem ni metang tipi-tipiki. Metiruan ni kariki rongorongo. Ngayon sana. Ungungurain ako ay rongorongo ara. Ara kampana business. Pota ki na makuri aki at ito ime tuan popoto ka ang ram. Inanon te tameruan te tawan away yu.
1: Tintanini, tintanini, tintanini. Naiko, kung ano ni kaparapara pati na ang services na ko de te kampana ay tintanini.
2: Ngayon, nakakaung roi pa na buki ko ni kaurin ko ang services may na products ang may kampana ay tintanini. Ay kay tabi wa na kako na ang services tintanini ibukin po kami. Ang electronics, nakakinan ako. Naroon to wana kung tanyang laptop, keyboard may ang mouse. Protectors or adversity.
1: Away na pala. Away na nila. Kurra pa. Kurra pa. Kurra pa. Tintanini.
2: Sa kising ay man na song ko riki. Yan na pata yan ink o toners ibukin na mi printer. Naka na na.
1: Yaramani. Yaramani. Kurra pa. Kurra pa. Ako ay to.
2: Si tina zana pa ni kapon ako ha. Pacific dish ibukin to na mi mete internet. O si bubukin na pa ibukin na mi wifi. Kaya kanimakin na mi wifi. O nakangangan ako.
1: Akan tawa mo. Ako wala na kaparan ako. Ba't tira di Pacific dish?
2: Ayin, di Pacific dish. Punto wana. Ana services tintanini. Ari iti meto ang kainwagi. O ni kapon ako ha. Ibukin to meyakin mete internet. Ayo, ari ipeni pusina. O ni pilimaka. O ni fast. Ana connection. Ari kuna po ni kakuawa. Ana kunoria ni kapuwa. Ni po. Na eh ako na kinabi kakuawa nte po inano. Si pupo kinabi bugin ng wifi installation kikanimakin ng wifi me anakangangan ako.
1: Away na para na series tentanini ayo. Maya ikunano pento mayra na naninganingan na nape ay kakakuro linanong te Pacific Ticks. Yara mani tentanini na na Pacific Ticks.
2: Ing ospun ko na na pento taniya mi pa ya kikamtangiri mayro ura. Aki akia inano ipeira. Si bubo kina bebukin katumeakin na mintanit si Johan ng Starlink. Kana ko kapua, mente tapatawa.
1: Emanalalay! Emanalalay!
2: Kapu inako na peta yan solar systems. O siko na na peta ni-install ibukimi ni kapene.
1: Ang way matayinigin na tintanini, anakopo ya yuwa disura. Kaya tebe ni kiyala kipu antiis. O yuko na na peta ni-install ibukina. Yara kilibas, tayta para. Mama kukuraki. Pagkakaroon nga ko tintanini, yan natawroin po ako.
2: Eh, tarpo niya tintanini, ibukin po kami yun na nanampa, eh, suwa wawa kya. Wawa wanuwa wanuwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparo tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ki isuwa tenwa kya, towana wanuwa, towana wanuwa wanuwa. Ki email na kong esmoy@tintanini.com. Ke timonipe @tintanini.com. Ke kawara anamaga tintanini in the business court complex on bunna na main ibikinipo.
1: E wara de gribas taita para. Yogi anamataro wa tintanini ibikinipo kam nanon pa ina makuri na taka waika po. Nanon pa ina ni mayam nanon perita. A sexy nga ya. Yo na de tenem na tis mentai.
2: Kam rapo ham na tikiroi meiron na mi kampana @tintanini.
1: Yaman.

Iyon panan Mary FM 89.9 tetai ingkai sa tapen wo tai kena kon pon wo wa ke lain di pai si tetai ayo mangkan ne ko ka kinara katan watan tanu ka baki ada tangira ki ko kana ta ka watai.

0: No, kawakin ang bengem. Tay ka rin ako ang ken, imain takabay.
1: Nigo, kung gintirapan na, kikarin ako ang ken, ang kayyete na kanuna.
0: Ipukin ang papunta tem mamengi. Nangaya kawakin na, ipukin isakin na tem. E kiripes te popo to.

0: 밤낮의 나님의 우리. 지분디마도 안에 반타우로인가로고 이치리라고. 야느미야우시 부금코에 아래 임매매드는놈 니깐농웅우라 아오니마따꾸니 빠이까 아리기 나빠매기리베스 저나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠에로나 바본시암 스크린 야나타우로이누메암 보시가바하테 부바타다라이 부긴가로관남 TV 아코코나네베 노리 빠이까 아리기 나빠매이 띠비띠비기 어저나베
0: 사싱아이메 암치아노 아키리원 TV 에 본띠이마토네 베네카바타쿠쿠니깐농웅우안나나우신띠기리베스 아래 까코로워키 Nongonong na ba may tipitipiki o tiyo nata e punday sina ko na pang kaintay nari itira ni suwan tamon tayo rigi o tiyo rawan tayo rigi tiyo ay suwan tamon ng abong tipi may uwan tawan o away tiyo awan
1: O ringa ngay yawakan dungan na nakapoy may suwan ni nome tapo may kiribes o am kiriwan TV e na mga roniko na pentatayan ni ko ang uray ko o ni kamitakuko ni pahay ikarigi Nikanuan na program to komete ni kay mga meta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauroy na pinabusimay. Ami katanawa ta, aki, inako na nung raya kayo ni meta ko kinaki yon te TV na koya at botan na meta.
1: Ang koya, ari ko kayo na nung atirevereve ng buotaki, si Tauroy na pinikaroya na kong narakutang iliya, me po na ay metiroy.
0: Saksi na yan ang kami ministries, o NGOs, si Tauroy na pinlive ang buotaki, ay pupulan kasi watake ang meta ko kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arime ni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yung amet te pupu at tara. O ya riki na penakoyim te VIP ke te pakani po ibukin ng pupa in to sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanime atata, ori itaki manamba ay kay. Isuwa tenung wakea, akea awawanung wa tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea, ni mewa tapuru wakea, ni mewa wawa. Na itagin merongonong ay kapo. Ipun katameruwa ang matatayon pa ay karik. On kami ng Royco ni Katopong, Men Kiwan Team.

Ah, punna kiaki, hawan na peri tante kanon ti wuwam. Kay ko punti me to na pendorona yon, Mary FM 89.9. An pun wakin na ko kanon na mwa, kaya ko tapin yang way, nanon ta meron ti pakantay ay. Na punti me to alikin, toroni ko nakakameo ko, meri tan na urinay din eh. O yun na pangkani ti kurana, Sail Over Seven Seas.

0: كنا ماوري اي كاي رونغ رونغ بكنا مرا ما كاسن كتورا واكي مننا نرون كاري كاي رونغ رونغ بانان كي بيسا انواري كاكي نغوين يرون اي اري نا تتري بيه ديوس يا كارا وانا كاوا بين تكا بون تي كو كان كوانا نوا تيو ماني بون نانا ماني تاي بيكي نيكو وي بوكي نبوكا نيرو نا بيبون ان تيو ماني بون اري تي مي تواني كا هاورن اكي تي بوين نوا نوا يي بون ان مي ني كاتوري دي تكا بوري واكي نا كاي يو بون كارا واكي نا يكو كامن كاين نا ماراكن اترايو نا كاي انا كون نارون تي مي تي بيرو تي تو تي باباي اوا ماي سيري Apa nama isi akan naya kuka kia karoin tetayan yang narun de salad, ari akarawaki men de merai. De tubu ke tan na naya kaya na kore akarawaki men wani kai na perayu, au rona kiri ke metapeu ari kaya kuka kia karoin anan tetayan. Anakabu ayu ari akaroin na peroi pa kainan roi pungin anapuka meru, ari emu awakina na mentekono pung enaku, ni karuku ari eruku roi tokina, de pungarion kwananua. Nimeua pota ni maisi ndrapata kia kapea ya raia, ndakapua yu mepunsi uwa rapata kia ira puwa kondakapua yu. Awale rapata na peika ya punteipo ni iruia, papa astantelea o taripini karawa Cliff. Ike etipena ku taripini karawa panga ya rewa tana ku tituka nika ina nintatayane, o nika women, pasta antelea. Yesa tiriti ya ti Harren being a my school, ke rungurungu yoni peru ni karikea, iraka yon tenipupua, tayani pukinda ireike textbooks, taika abou, Ake pun kanwa ni apa yang tangira teh yang jadi ringko ayu. Menteri di kita ngah ruah buat ruah bumi ono, wana kon ruah tengah. Mepota ni mai sen tekapen ni mani yoi era kayon tepui na tengah. Eri bosan ak menteri di ayu pa. Aro ko pain tangira ika ini penen te monchem. Antau roy ni kamen naki bukin kari kita kian na yakon apa ya teh yang jadi di ayu. Eka kai tau te metan wui metan di di. Awa teh yang jadi di nak oya teh yang rongrong ko menteri di kita ngah ruah buat ruah bumi ono wa. Nakon wawa tengah na iya poka airang ini puwa puwa kina koya te ainti riri yeyo. Ibu kinin kai, o diri kia ikana roko. Amai sisira ki ororo mea kia ongoraya ki mea kaya kakia meiru yeti poten noame tanikawa ke mei eita meini kuna kopikini pe unuka. Aki ekarawa kini mienga yete kakai rongorongo iro un child fund. Ndeko ongorare ekarawa kina koya. Ndeka apungwa pime te wana yei pungini mei wawa tenga wapime onowa. Tapewa mei poko ndoro mea aika au kiyo kite akaya. Poni karawa kini. Aku metuakin tema kurin tararua, nana tangkin dan piu piu ari begini piu. Terorame, ya tapi kakin tori min katukakin tamnya, tapi mana dia on Facebook, hari anu orang kinte pute pui nana nte tangkin dan nani. Saksi ngaya, me aku asin apa terorame ya, me ayah kanga ngaya on kapuakin teran, hari ekarawa kimen temisin nororan ngai abon naki makuri. Ekai naki desim ngora, idoya nasim nika kai rongrongo chart fund. Rana kidoya abisa mende sautara o water supply project, mise awai BUP. Tisim, ispa wai kuna imi inte kakai rongrong. Pota ni maisin aus aki akavaraki, nikotaki mea mapenta apo aki akavaraki. On rongrong tibitibiki. Yesa no abisi pukin te yuki ni pai Taiwan yo ni pisi inaki busmaya na waki nauru, arierana yei Taiwan pamakuron saina. Nte wiki egyo ya kanakua na keses te tautekan nauru na koye ni kapene abisa nte tauteka, Opo takin tebe o isina ni kun nauru, pa ariye inikina te One China Principle ke te kuawa ariponsi te wana saina. Aka ungagi pa ariye inaki kapongana itega. Kanikina, preki o penna aki aki poroi mekanuan te One China Principle. Ketakuriki pa anikapene tayendeitaki me makuron saina e Taiwan, ariye inikarawaki nakon te waakin deitaki ariye nenangkainano na nauru. Epo ni kauringi anepe opisan te tauteka pa ariye inaki karoi deitaki ke pororoi. Metani kai diri men makurun saina Taiwan, ke niri program maki amanena ki men makurun saina anu. Anapona nete pota kini pota noa metani ka metua min anamus teka pene ndi tata ni ka bowi, ndi on naa pene ka ines me pipita kini ka nuan bol, yese ni pusmaya ki iroia ai ka maisi ntera patane, ntain anaka bowi nteka vanipui ni UN General Assembly ere karawakin teka apong. Ntura iwowa denga wopi meni mewa teka bowi ndiwa nape at the International Council of Justice. Yeka nakuwa anakuwa uwa. Ate nikapene ape. Teni niyehi itapie ya ngaibuki nika walideke ni kosa na kuwante kes. Ate ka kurakura na urupa ibipita kini kanuan pong. Yeta kuna pete ka bowi ndi tayane pa ape. Aki aki kakuruwa nanu nani. Anapundia ini katuwaya ki ibuki akira nanu ndi tapiane. Yeta kutitauteka ni wanmua tuare ngayi ate tapia ka te kosa ane. Pa anaponda no te UN ni poutokana iyangu te International Council of Justice, puente maneka ya kakawa kina koya aape ni kapene, akerina no, menika irota kini kanganga menipipita kini kanuani pong, naro ni kera kini ya pusentari awaita pe wariki. Ot nongoram nongorongon na penna on naape. Yesa na peristens rusa ni peritapa inakaboa miin te paia rekoroye Ukraine na repukina, Pa yesa ni kaki pei ana drone ani kari pita wa te wana ya tapo ni metu wa te interiere te wana makoroni Ukraine ade me nan kai ya ana rusa ono men no meta ki ame te o te ninga uno meru men na ki ai kwa kin nana wa ki ni kwa Ukraine nan ngi ta iri kin te kava Astaropic te makoro Luhansk region eta ku Putin ye ina pete ngau men ni men no meta ki atu ai inde kira pataia me ta kona tanga ni poka Ukraine pa e pon ta ke tena ana et kwa ta na tapurusa ne ka ki pe drone te wona te kava Astar Group ya ki te akin na pa te ka te itei are ta ke tena poni ngai te ka te itei e te akin na ne pe rusa me e ka me to apu tin pa pon na kia ana ta bote tanga ni poka ke te ka te itei ai ka ka ponga na ki ron te tanga ni poka de ta pore ta ke tena Ukraine na na drones ai ka te pui me ono wa mai sia e ta kuriki ana pe restensi rusa an Papunakia is in Nanakwa Ukraine, pa in a takete na kenikaributawa te katite, Ariakawakini, Kenikamina Yanapa in Puakarusa. Yes, and Tuanakoyana Tangani Puakapa, Anakata Roy, Anavaki, Akenakoroi, Nikaboa mean the by Ariasanikoroya Ukraine nan. Ocopon Divito Norana Konpanani Kripesa, and the Tokin Rongo Pukinoram, Akiasa Kinkatarovaki, Menanarun Karakurum, Panani Kripes.
1: Kuatai he mga wahi na pangkai pusmaya ni po me ipukin ta katoka meter ang tiririki ayo buwa tanga wapi maonoa. Na koi mi metanui naro po taki naini anatapo ni makuri te tau teha kirakan na pe makoro po taki aki aki mena yang te tau teha KCCI o business me kampana awai ponte po tanua metani ka bene. E kukuri ni katanua tae kaya no office de peristens pa ye mga kauka pusmaya ni po me ipukin ta katoka meter ang tiririki ayo buwa tanga wapi maonoa. Ari wahi men wapi maiswan ni peri o ena Tuk ini memang sun, wawatenga wapi mawanua. Ibu kini mengharina nuaya iron toko mesin. Ika kawa kikari nakin nampu me ibu kini cawame ta ekwata ya paye yang nama kuri. Ayah seni koroy ya ika kawa kibu kini napera kiri bes. Paye nak toka kia nami teran tesura ya yo. Cawame ta yo enari kipati benda nika toto nako ya ratai. Meron rikira ke ibu kini kairan mewia. Nakon eroiri, nakon tai ay kaanaruko. O ay kay kay ni Bere, ibugin te katoka metera. To wana pon anatoka bes kilibes. Ari e kay nis me ang anakiya ay ka atabi ang akero ni kinakiya yon kilibes. Ibugin ni kakandatun kururoy ni metay menin na yamakuri ni kairiri. E karikira kaya turun ni pay ni kilibes me anapotan na ameta. O ni karaha kinaki ni kilibes ni tiwam nape. Uwa uwa pon na nakamuamua kilibes. O ayo ari ananganak yo ameta ika asa ni karoy mo yopway antero. Ari rangin na kururoy ni Tetapi emen ibu kini nak buat tanam itu kiripes. Rona kini tidak pernah unikai iri ni kiripes. Atau meheruan yang aku riari nak kahiri ia ikan kiripes. Ibu kini tapi akan diki kiripes. Maka turun bayana. Tenua pun nak kahiri pengakin ni kuriya kiripes. Awehi riari anak-anak ia yau ame tak kaharoh tema kuri ni kuriya. Iriana ko. Orang kita pun maka puan ibu ini meawiya. Ibu kia. Orang kita meawiya nak kia hari kita kahang. Anak-anak ini pernah kia kaharoh makuri. Aika Ariana ko ni ka kei puanganan meawiya. Ibu kini katime tuan teram te kawa awai te potan no ameta. Te kawa pon putu kantoro ni paini kiripes. Anangana kio ameta ki asa ni puha kata meruan atongan naran kiripes. Ni puha kana korawan na wagi kiripes ibu kia kaina. Na yakona pa ya Ariana ko nrepe kawiya. On na yatatay ni kiripes naron te repe kaw no toto. Te maye te katime niepe kiti aus. Tukuru penna o rape hau ni kiripes rikita peua o wai rape hau wai kaapuu. Tekani mewa, pun roiroin rakante makuri. O yu ariana pun nangana kia yo ameta kia riana o roiroin me rakane ya makuri ibukin tupahani kainanun tupotan na ameta. Te kono wa pun kani kinayen tepe kumaha me te kohoni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana noia. Ntiero, ikuru roi bukini katime tuan na kuroin. O rikirake ni kaupain tepotan na ameta. Nakia kanta ni ngani puya. Inanun temen ne wapike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome. O puome ni pupusi ya punipene ni kona andike nape iruya kaunsira me yon nape. Niko taki me anopis de Linux yon Christmas. Ki anopis de Peristens ipairiki. Ibukin kanta karinakin ami puome ni pupusi. Ibukimi kaunsira yon nape. O kamapusi yaki. Baka makari niya mi po menan obis di obi. O ibu kimi kahan Christmas terain o tapueran. Kamapusiya ki baka makari niya mi po menan obis di Linux. Ibu kin rungurungu na epanin o reta ki menan obis di Peristens yon nampan dari poon isuwa ni mewa kia. Uwa tuwana tuwana wanwa tenua ke isuwa ni mewa kia. Uwa tuwana tuwana awa tuwana. Ken nora re Facebook page are eto kayei kaparaparahana.

0: Kuna meori, ai kai rongo rongo pukit nongo rama ke asan kata rova ke menda na runa kari ke rongo rongo panani ke ibesa an warika ke nakoin, I ronga yeri na tatiri pe Dios. E karawa naka wapen te kapun te kukan kwananua, te umani pong na namane te ipi kini peo wipu kini puka meruan na pepongin te umani pong, ari te imetua ni kakauri ngakin te kui mewa nungo yei pongin meini kato wariri. Te kabore wakina ke yupu ni karawakin na yakuka men kain na marakin atera yu neka yanako narun te mei, te peru, te tou, te papai awamai siriki. Apuni maisi akanna yakuka ki akaroin te tayani narun te salit, ari akarawaki men te merai. Te tūpu ke tanna neka yanako ari akarawaki men wani kain na pera yu, au nrona kiriki me tapio wari ke yakuka ki akaroin narun te tayani. Anakabua yu ari akaroin na peroi pa kainan roi pungin anapuka meru, ari emu awakina na men te kono pung enaku, ni karuku ari eruku roi tokina, te pungari unkwananua. Ni meua pōta ni maisi ndapata ki a kapea ia raia, nte ka pua iu me punsi uwa rapata ki a ira pua konte ka pua iu. Awari rapata na pei kai apun teipo ni iro ia, papasta anterea a taripini karawa Cliff. Ike te pina ko taripini karawa pangai ere wata ana ko te tokani kai nanan te tai ane, a ne ka uomen, pasta anterea. Esa te reite ia te haram being a my school ke rongorongo yoni peru ne karikea, era ka yon tene pupua tai ane pokin reite ike textbooks tai ka apou, Ake pon ganwa ne yapa intangi ra te inje rei rein kwa yo. Men te riri ki te nga ruwa bubu wa ruwa bui me ono wana kon uwa te nga. Me pota ni maisin te kapene mani yo ya era ka yon te puina te nga. E ri bose na ke men te rei rei yo pa aroko pa intangi ra ika ini pen in te mon term. On tau roi ni ka mene na ki pukin karikira ke ene yapo na pa ya te inje rei rei yo. E ka kai tau te metan ui me tan rei rei awa te inje rei rei na ko ya te in rongo rongo kwa men te riri ki te nga ruwa bubu wa ruwa bui me ono wa. Na kon uwa te nga ane ya poka aerangi ni poa poki na ko ya te inje rei rei yo. Ibu kirin kai. O diri kei kāna ruko. A mai sisira ki ora roa mea ki aonga raya ki mekaya kākia me iruia te pota nō me tāni kāwa ke me eita me iniku nako pikini pe unuka a ki e karawaki ni mienga ia te kakai rongorongo iro un child fund nte ko angura re karawaki nako ia nte ka apong wapu ime te wana geipong ini mei wako tenga wapu ime onoa. Te pego me ipo kondra roa mea ai ka au kio ki te aga ia po ni karawaki oka me tuakin te makurin tararua nana tanken dan piu pia re pikini peo. Tere roa me e ia tapio kakin tori miin kato kakin tamne ia tapi menna te ia on Facebook ari anu ora kin tepo tepo ina nunti tanken dan nani. Saksi inga ia, me ako asina pere roa me ia, me aia kanga nga ia onika pua kin teran ari e karava ki menti misi inororan ngai apon naki makuri. E kaina ki te siim ni kongora e iro ia na siim ni kakai rongorongo child fund rona ki iro ia opisa menti sautara o water supply project mise awai PUP. Te sim, espo wai kuna I miin te kakai rongorongo. Pota ni maisin aus a ki akavaraki, ni kota ki mea mapen taapo a ki akavaraki. On rongorongo nte piti piki. Esa na opisi pukin te iu kini pai Taiwan ni oni pisi na ki pusmaya na vaki nauru, ari erana yei Taiwan pa makuron saina. Nte wike egio akana kua na keses te tau teaka nauru na koye ni kapene opisan te tau teaka, O pota kin te apio isi na niku nauru, pa ari ei nikina te One China Principle ke te kuaua ari ponsi te wana saina. A kau ngāki pa ari ei naki kapongana I teaka. Kanikina, preti o penna a ke āki poroi me kanuan te One China Principle. E takuriki pa anika pene ta ien deitaki me makurun saina I Taiwan, ari ei nikarawaki na konte vaakin deitaki ari ene nankaina nona nauru. E poni kauringi ene pe opisan te tau teaka pa ari ei naki karoi deitaki ke pororoi me tāne ka iriri meni makoron saina e Taiwan, ke e niri I program a ke amane naki meni makoron saina anu. Ana pōna nu te pōtaki ni pōta nō me tāne ka me tua min ana mos te ka pene ndi e tātā ni ka bōwi, te on nāpea ni ka inesi mea pipitaki ni ka nuan bōl, I esa ni pusmaia ki iroia ai ka maisi ni tera patāne, ntain ana ka bōwi ni te kawani pui ni UN General Assembly e re karawaki ni te kāpong. Ntura I uwa tanga uopi meni mehua te ka bowi ndio nape at the International Council of Justice, ya kana kuwa na kuwa uwa. Ate ni ka pene aape, tani niye hii tapia ya nga ipu kinika uwaririkea ni kosa na kuwa nte kees, ate ka kurakura na urupa ipipita kinika nuan pong. E takuna pete ka bowi ndio tayane pa aape, aki aki kakuruwa na nunani, anapondia ini katuwa ya ki ipu kin akira na nunte tapiaane. E takute tauteaka ni wanmua tuare ngai ya re tapia ka te kosaane, Pa anapona no te UN ni poutokana iango te International Council of Justice, puente maneka ya kakawa ki na koi ya aape ni kapene, a kieri nanu, menika irota ki ni kanganga, menipipita ki ni kanuani pong, naro ni kera ki ni ya pusentari, awaita pe wariki. Ot nungoram, nungorongon na penna anape. Esana perestens rusa ni perita pa enaka bo min te paia re koroi Ukraine na repukina pa esani ka kipei ana drone ani ka repeta wa te wana ya tapuni metu wa te interi re te wana makoroni Ukraine ade ni nan kai ya ana rusa ono men no meta ki ame te o te ninga ono meru men na ki ai kwa kin na wa ki ni puaka Ukraine na ni nge ta iri kin te kawa Astaropic te makoro Luhansk region eta kuputin ye ina petenga ono meni men no meta ki atwa inde kira pataia Me tapona tanga ni poka Ukraine, pa e pon take tena ana e tkwa tana tapu rusa ni kaki pei drone te wane te kawa e Star Group. Iaki te akinna pa te kate itei are take tena poni ngai e te kate itei e te akinna ne pe rusa. Me e ka metu a Putin pa punnakia ana tapo te tanga ni poka. Ke te kate itei ai kaka pongana ki iron te tanga ni poka. Te tapu are take tena Ukraine nana drones ai kate puino ano wa maisia. E tapuriki ana perestensi rusa ane. Papunaki este nana kwa wa Ukraine pa ina takete na ke ni karipo ta wa te katite ari ka wa ki ni ke ni kamina ye yana pa ni kwa ka rusa ye san to na ko yana tanga ni pa ana kata roi ana wa ki ake na ko roi ni ka bo mi inte pa ari san ko roi ye Ukraine nan a ko bundi me to no rana ko ni banani ki pe sa kan ne to kin ro ro ipu kin no ram a ke asa ri ki ni kata ro wa ki men na ro ni kare ki ro ro banani ki pe
1: Kuatai he nga wāki na pianka i pusmaia ni puome i pukin ta katoka metera ntiririki a yu wua te nga wopi maonoa. Na koi mi me tanungi naro puotaki naini ana tapo ni makuri te tau teaka kiraka na pe makoro puotaki a ki aki mena ya te tau teaka KCCI o business me kampana awai punte pota nao me tanika pene. E kukuri ni katanua taika ya no bis te perestens pa ya nga kauka pusmaia ni puome i pukin ta katoka metera ntiririki a yu wua te nga wopi maonoa. Re wāki men wopi meiswa nipiri oi Ina toki ni mea wansuun wa watenga wapi maonua. Ibuki ni mea harina nuwaya iro nito komisin. Ika kawa ki karina kini nampuome ibuki nti wameta e kwa taia pa yeya na makuri. Aya sani koroya ya kakawa ki ibuki na pera kiribes. Pa ya nakatuka haki ya na metera nte sura ya yu. Ti wameta yu inariki patipenda ni katuoto na koya aratei. Mereron rikira ki ibuki ni kaira ni mea wia. Nakon eroirei, nakon tai aikana roku. O waikai kaini peire, ibukin te katoka metera. To wanapun ana toka beskiribes. Ari ekeinis me angana kia aika atape anga kero ni kina kia yon kiribes. Ibukin ika kandatun kururoi ni metei meni na yamakuri ni kairiri. E karikira kia turu nipai ni kiribes me na puta na ameta. O ni karaha kina kini kiribes ni teo amnape. Uwa uwa pun na naka muamua kiribes. O wa yu ari anangana kio ameta ika asa ni karoi mu yokuwaya ntiaru. Ari irangin na kuroi ni tai e me ni bukin na pota no me te kiripes rona ki me te rapa hau ni kai iri ni kiripes o te me rona ni ma kuri ari na kakairi i ai kain kiripes si bukin ta pekan ri ki kiripes me katuru ni pai ana te nua ponna na kai pekan ki nini kuria kiripes o wehei ari anangana ki ai o ame ta ika haro te ma kuri nini kuria e iri anako o ne ki tabi me kapua ni pai ni mea uia ni pukia o ni ka mea uia na ki ari kinta kangana anangana ki nepe na ki a haro i ma kuri Aika ariana ko ni ka kei puonganan mea uia, ibukini ka teime tuami te rang te kawa o wai te potan no ameta. Te kawa po ni puutu kaantoro ni paini kiripes. Anangana ki ameta ki asa ni puoka kata mea ruan atongan nara ni kiripes. Ki ni puoka kanakurawan na nawaki kiripes ibukia kaina. Na iya kona pai ariana ko ni rapeha uia, on na yaatatai ni kiripes naroin te rapeha unu toto, te maie te ka teima niepe ki te aus. Tukuru penna o rapehau ni kiripesiri ki tape ua o wai rapehau wai ka apu. Te kani mea ua, pun roiroin rakante makuri. O wai yuwa riana pun nangana kia yo ameta kia riana o roiroin me rakane ya makuri ibukin tupahani ka inanun tupotan no ameta. O te hono ua pun kani kinayen tepe kumaha me te kohoni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana noia. Ntiero e ukuru roi bukini kati metuan na kuroin. O rikira kini ka upain te pota no ameta. Na kia kanda ni ngani puya. Ina nun te mene ua puike e raka riki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome. O puome ni pupusi ya puni pene ni kona andiki na peiru ya kaunsira me yo amnape. Niko taki mea nobis te linix yon Christmas. Kia nobis te peristens ipairiki. Ibukin kanda karinakin ami puome ni pupusi. Ibuki mi kaunsira yo amnape. O kama pusi yaki. Paka makari niya mi buome na nobis te opi. O ibuki mi kahan Christmas te raino tapu eran. Kama pusi yaki paka makari niya mi buome na nobis te linix. ibukin dongorona epanin ore taki menobis de presidency yon namban dare pon isuani mewakia wo to wana to wana wanwa tenua ke isuani mewakia wo to wana to wana awa to wana ke nora re facebook page are to haye ka para parana

0: yanaga yakhani mangari khona vetaintaka vusipaseni ki
1: iyengini iloni kanje jora kjera
0: aiko khongora ara samangongora patirati yakhante poteni yango ibukintaka vusipaseni teririki yei
2: eng yon ga wainani mianga wa ki taka wo one round ni kapus pasin ibukin chora ke de truck wo ma ari bun ora kin te meta ot escape is ke te meni ngo me na poto ni yango teriri ke yo e ga ngai te ga na pai na ora kin kai ibukin isa ki ni kunim o meru rungini metam

Na ko iana usu da mena na kia ion ma keno putaritari. Usu nsinana de mane hi mai iana o beru. Na usu buona te kapupuri na kaputa hene kunau o mai iana. Anta pa ke kamena iei. Kain badge 10, 2024. Rorona delight sweet oipunen kami a ke kamtatene iei. Menga ia inanundana taini meau. Panana ni ka parapurio ni ka pu payari mwana konte mwenga resipene ni wayakina. Tapatana ni mwenga ntarina paare mebuuna ki mwere hitabu uwe apupute imayana. Epaka waantoka ni makin kiai ntepongei wapu ime uwa ni mei a ena inako. Ona ienako nakon mwenga na ipupute imayana ni wapu ime tenuwa ntepongei ni mei. Poki ni metena ya ponen koro rakina. Wani meru ya na usu, na sina, orone esiku imuina metangirana. Eya kikuna ni pua, teka popore na kaputa. Sapuo toka ni makin, sipene ntangiriko. Awa yungkani iria na tenine retangiraki, yetan, te yore tanu.

nga kay karawan pupusiya nengi on ko akoroy nengi ka akim kay bukin de twin dad sin kan mo bukin ang kay kasans o ay nengi ay ka kay imga ibukin na uponiyan tanong natin kay ka kilipes pa kilipes sa tipo pato.

0: sim de waterphone.
1: Yani kwa yana ngamende gara sim de waterphone.
0: Yani kwa yana ngaraka di kiaro na na sim kai waterphone. Panyi kanwa hati kwa sarate mani.
2: Wara na sim waterphone na. Simarerei, kwa nama waterphone.
3: Kawara kaya na store waterphone ibukin kuoka. Yeto tiyo kitaida para kuna tenia kwa mtome na waterphone taina.
2: Yesinti sigurati, yesinti sigurati. Yana kong kai te isim ibigin po kami. Wow! Kawaran kai mangan ng waterphone. Ada kuwa kami na ngayon. Heta na po niya te namba F. Dawa na hakiya hakiya. Ibigin pa rin ng damar na kona. Yana kong kai te isim.
0: Kung matayin kai lero te isim yuan na pera tipes.
1: Ibigin po kami kawaran mangan ng waterphone na jie. Kamuakan na ngayon. Heta na po niya. Dawa na hakiya hakiya. Ibigin pa rin ng damar na.
2: Kapuwa ang tada sa mkai. Ano niya na po rai ka na drive kami. Kukuna mga ganyan kabuha ka naman ng tada sin men de mo pa. Men, star tree for one away to po. Yan broadband data gift you.
0: Katayin kay.
2: Wonderful! Together we

0: Igo, takabuso pa si Nero ko tiyakin na. Ariyan ang mga isti, akakin na. Ang ayra ng ibes haro na, gi?
1: Nangadesin ko yaro na. Ay roi roi da daya pundang ni maya tata roi. Paspun nga nga nga kong nararijiki yaro rora.
2: Ibuhinda to kwan de chua kuoma. Yay wawa pa inora ki. Ay kana ka punga na aki. Pato wana. De te tru cycling. Ay de pa inwa imeta. Ariyan na pun siya nga nga tey. Aki asipa bunya ki. Nakon ono wate na makaina. Taka wawa. Punte pasin nga tiran. Eti acetromycin, ariana anganaki, akemengano wana makaina, nakon akeyani suwa teririki. Otebasin, eti acetromycin, ariana pon nanganaki, atei, akemeni suwa teririki nweraki.
1: Ibuginda to want to escape this, o yei wawa bay noraki, aikana kapunganaki, pati biometrin cream, kete cream, ayo wana siyanganaka tei, akemeni wawana makaina, nakon wawa teririki. Piko wawo, O meta ay kabro, awatoka yon de basin e de warfarin. O yo meta ay ka yeyo arakiya, o nek ponameki. Taka wawa pon de basin, awana angana ki teroro, arimene wawa tapun diririki, ni garokwa te khara. Ana pia iria ki maisin na ya basin, na kon na patiya.
3: Maurit kan kibas. Wabin kripto inaw, kite International Day on Biodiversity. Ito na pa, ipo ka meruwa kin tepong na wabi me wawani mei ni katuwa ririki. Tapos ano yung may bugini pong interita ni meo, ito na pa, interirika yung wawa tanga wabi maunawa, o ipo po to yon, harakakam makuri ya pera, ipo kin do takin aron na pa. Kinibas to wala may ipo kon na pa, ito na pa, ali ipo uto ka tepong ka meru, ipo kin tepong erang ni kakawa kayo. Ike na tauroin, karate pa na kuya tepotan naman tarungurungun, anawag di tautekan, kinibas, ali esen karoin, ni tirai kakakakuru. Yon, kawa kinan no tararuan tirita ni meu di Europa. E na tima to ibukini meu roin, meng roin, merurungin, ori kita kinti gilibas. Tirita ni meu, puni ngayi awin ka upaila na ratapanin. Ni mua mei tari o awin tiata. Are erike da yei oin kanara, ni mera arapay norak arakarike mani o morara riki. Kakawa kina ibukin anamakuri ni kaitara kanganga. Ake irikirike mei bibitakini tkanwan tepung kete climate change. Enakarawak tapo kameru ni kauring ayo iron tapo taka ni makuri ipukin environmenta apa akari kira kento unone kin kete melat ni mga nare opisin tararuan to taparin kete ECT ndona ni merapata ndoron di kira ke naron di environment youth club o tapo warigi ni karawai wagi naron teuni kitong takati ibu ibu o takai saki are anapoka tutokoa anaurupai biptaki kanon pong o yama makuri nurupai amata. E kakawa ki rora ni kapele to waya ni karikipei o ni pupugi me pota ki o rapa tai kaka kokoro o pun te pota nome tan tapona ko yoni kilibes. Pasinata I kakawa ki na opungin o pungan ang tirita ni meong tararuwa ipa o man na kirota ki. Ay ka itake uwa maguri esikona ni koroi papokan tararuan ararita ni meo. To wana katokan takarina ko meangin na kiakaka uwa katokan akawa ki ni ika ikawa ririke ki akawa ki ni ika na yetay ni kapung tenuwa unika ki ntetongo. O kain na marakin niya kayan ako. Awa. Tararuan tabon kapong ni Bugia men. Ni mewa. Katokan to urupay na kung merin tali. O on tepen niya kayan ako. O nana epon tau ibugin kain na nung me amusu. O nawa. Liya kiniya kain mo yungara. Dorora kain na rakawa pa anako ng nota. Ni kakawakin naralita ni mew. O ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa. Katokan eriyakin naro kay kakakawakin narun tutong. Awa itakawanua kawakin na ni mewn. Tiene autotentari. E ora tena sine kibas. Sa wayan deitaki, o ni karike pei tararua, ni kamenua, o ni katime toara deitani meu pugilan kai, o ni tahe kararugo, kai ni kibas ni kibas.

0: kanga yak yuta roy. Yeran kai yakan ka buta ki pasin nai kai. Ai bun ko ko ra dit so ma. Para kin te meta dis ki bis edimen ni ngongo. Yanang ni minu atu.
1: Sinang lawa tay rum. Ko ki yuta na run na ora kai kai. Kakawu ngoroy. Ko ko ni meta ta antu kem na no.
2: Ineria ni meta ta. Pati trokoma ki ora kin te meta. Pati skipis ki te men ni ngongo. Pun na ora kai karang ni veve. O si te pu warun ni veya. Na run. Te boga ni pai ki te kunikai me ehiai rouna menin te ora ki narun te tara te kaaviri pai ni me su awa mai siriki. Te mehan te tapu ei pe su su ki erava to ameta iai. Awa i tautauan te ameta ehiai rouna menin na ora ki ai kai. Me kua korona pate tura koma eve men te nango nkane sikura metan te ameta ehiai rouna menin te tura koma. Hoi e menga gosana kon te menna.
3: Kam na pena ni mauri. Si bunti ma dona kan tau roi ka roi tivi na ko. Ya na mi au si tu kum kue are imme ma tena nam. Ni kan no ngora au ni matta kun pai ka ari ki. Na pe ma gini bas. Jo na be awai ti piti piki.
4: Kun ti bebe ti arona. Pa bon si am screen ana tau roi ni mengam. Po si ka pa te bu bate tarai bu kini ka roi nam tivi. A ko kona na be nori pai ka ari ki na pe mei. Ti piti piki o jo na be.
3: Saksi ngayon na ang tiyano at kiriwan tili. E punta yung matuwa na pa nakabataku kung kanuwan na nausin tegi di pas are kakorawaki. Nungarokon na pa may tipitipi ki otyo nata e punta yung sinako na pang kaintay na are itira ni suwan tamon tayriki otyo rawan tayriki. Tiyaw ay suwan tamon ng apong tipi mawuan tawano away tiyaw awan.
4: Aurina, ang kaya wakaan rungan na nakapi may suwan ni nome tapang makiripes. Awam kiri wan TV ene mengaroni ko ne pentetayan ne ko ngurai ko oni ka me ku ni pai kari ki ni kan wan na program to ko mete ni kai no ameta
3: am kami ministries NGOs open kampana na si tauro ne pen besmai ami kata no ta ake ina ko na no rai ake oni meta ko kina ki yon te TV na ko ye te bota no ameta
4: on ko ye are ko kai na no te revere ven nam pota ki si tauro ne pen ni koroi na ko ne ro ko tangiria ne pona ai mete roi
3: Saksi na yane men kami ministries o NGOs si tauro ina ben live ni potak e pupuran ka se wataki e meta kwa kinana i on the Kiriwan TV o the social media
4: uringa riki are meni ka pakan pon karo kwa nam TV yan me nga mette pupua te tara o yari ki nepe na koim te VIP ki te pakani po ibuki nam popa in to sin trading
3: taita para ibuki nam kanime atata ori itaki menamba aikai isuwa tenu wakea akea awawanuma tenu watawana Ke isu watenu wakea, ni mewa wataporo wakea, ni mewa wawa. Leitagi merongonongoi kapu, ipun kata merua, amatata yon paye kariki. On kami ngaroiko ni katuapung. Men, Kiriwan TV.

Na ko yana usu utamena na kiai yon makinno aputaritari. Usu unsina na demane ima yana apiru. Ana usu buona te kapupore na kaputa inikunau o mayana. Anta apa ke kamene yei. Kain Batch 10-2024. Toron and Delight Sweet o ipunin kami ya ke kamatatane yei mengaia inanunana taini meu. Panana ni kaparapurio ni kapu payarimua na konte muinga respeni ni waiakena. Tapatana ni muinga ntarina paare mebuuna ea kimaere itabuwe ya puputei mayana. Epaka waan toka ni makin kiai ndibung ea wapui meguwa ni mei o iyanako kena iyanako na koni muinga na ipuputei mayana ndibung ea wapui metenuwa ni mei. Puki ni metena ya ponikoro arakina. Hawani meiru ya nausu na sina o rone esiko imuina metangirana ya kikona nipua te kapupare na kaputa. Sapuo toka ni men. Sapuo toka ni makin. Sipenin tangiriko. Awai horikin kaneiria na tenini ya tante yore tan.

Nā koe iana usu, ta mena nā kia I ion makin hoa putaritari. Usu nsina nā te mane I mai iana hoa biru. Ana usu buona te kapupere nā kaputa ine kuna ua mai iana o antāpa ke kamena iei. Kain badge 10, 2024. Roron and Delay Suite, awai ponikami a ke kamatata ne iei mea ngaia ina nundana taini meau. Panana ni kaparapure hoa ni kapu, payari muana kon te moenga resipeni ni mai iakena. Tabatana ni moenga ntarina, paare mea puuna, hea ki maere, itabuwea mai iana, ipuputei mai iana. Ae pakawaanto kani makin kiai, ntepung, ae wapime uwa ni mei, wanga wapime wano uwa, ae ia nako, nako ni moenga na ipuputei mai iana, ntepung ei, wapime tenu wani mei. Pukini metena ya puniko roa rakina. Meri ana usu, nasina, oroane ya siku imine metangida na ya kikuna nipua, te kapupure na kaputa. Sapua toka ni makin sipenen tangiriko. Wayongane, iliana tianine, yetante yoretan.

Awa pene roi kan na rakata na tei pakin te tahiri kei o te sangura i pun si te buina rik te minister nang po roi duai wa. Nangane ko te iwa kora ure nere ni, cawa roi wang kan na kona kona nungura ya kini ka pene ante rungurungu i pakin te tahiri kei o.

0: Kuna meori, ai kai rongo rongo pukit nongo rama kia san kata brava ki menna na runa kari ki rongo rongo panani ki ribe saan wari ka kina koim, i rongo yeri na ta tiribe dios. E karawa na ka wapen te ka buon te kukang kwa nanua, te umane pong na namane pei pe kini peo wipu kini puka meruan na pe pongin te umane pong, ari te imetua ni ka kauri ngakin te pui mewa nungo yei pongin meini ka tuari riki. Te ka buore wakina ke yupu ni karawa kina ya kuka men kain na marakin apera yu ne ka yana kona run te mei, te peru, te tou, te papai awamai siriki. Apuni maise akanna ya kuka ki akaroin te tayani narun te salit, ari akarawaki men te merai. Te tūpu ke tannan ne akayana kore akarawaki men wani kai na perayu, au nrona kiriki me tapeu ari ke ya kuka ki akaroin men te tayani. Anakapu ayu ari akaroi ene peroi pa kainan roi pungin anapuka meru, ari emua wakina ne men te kono pung enaku, ni karuku ari eruku roi tukina, te pungari unkwananua. Ni meua pōta ni maisi ndapata ake a kapea ia raia, nte kapua iu me puisi uwa rapata ake a ira puako nte kapua iu. Awari rapata na peika ia punte ipo ni iro ia. Papa astante ea, a taripini karawa, Cliff. Iki e tepena ko taripini karawa panga ia rewa taana ko te toka ni kaina nante tai ane. A ni ka uomen, pasta anterea. Esa te reire ia te Haran being a my school ke rongorongo yoni peru ni karikea, eraka yon teni pupua tai ane pokin reire ike textbooks ai ka bou. Ake pon ganwa ni apain tangira te ente reire inko ayo. Men te riri ki tenga ruabubua ruabu ime ono wana kon uowa tenga. Me pota ni maisen te kapene mani yo ya eraka yon te puina tenga. E di bose na ke men te reire ye yo pa aroko pain tangira ika ini penen te mon term. On tau roi ni kamene naki pukin karikira kiana ya pona paia te ente reire ye yo. E kakai tau te metan ui me tan reire awa te ente reire na ko ya te ino rongo kua men te riri ki tenga ruabubua ruabu ime ono wa. Na kon uowa tenga na ia poka aerangin ipua poki na ko ya te ente reire ye yo. Ipu kinin kai. O diri kei kāna roko. A mai sisira ki ora roa mea ki aongoraya ki mekaya kā kia mei ruia te pōta nō me tāni kāwa ke mei eita mei niku nā ko pikini pio unuka. A ki e karawa ki ni mea ngai e te kakai rongorongo i roon child fund, nte ko aongoraya e karawa ki nā ko ia, nte kā pung wapui me te wana gei pungi ni mei wako tenga wapui me onoua. Te pewa mei pokon ra roa mea ai kā au kio ki te aga ia, po ni karawa ki n oka me tuā ki nte makurin tararua nana tanken dan piu pia re pikini pio. Tere roa me eie tape kakin tori miin kato kakin tamne ia tape menna te ia on Facebook. Ari anu ora kin tepute poina nun te tanken dan naan. Saksi nga ia, me ako asina pere roa me ia, me aia ka nganga ia ni ka pua kin teran, ari e karawa ki menti misi inororan ngai apon naki makuri. E kaina ki te siim ni ka ongora ei, ido ia na siim ni ka kai rongorongo child fund, rona ki do ia opisa mente sao tarawa water supply project, mise awai PUP. Te siim, espa wai kuna i miin te kakai rongorongo. Pota ni maisin aus a ki aha varaki, ni kota ki mea mape nta apo a ki aha varaki. On rongorongo nte piti piki. Te sa no apisi pukin te iu kini pai Taiwan i oni pisi na ki pusmaya na waki na uru, ari ere na iei Taiwan pa makuron saina. Nte wiki egeo a kanakua na keses te tau teaka na uru na koye ni kapene opisan te tau teaka, o pota ki nte api o isina ni kun na uru, pa ari ei nikina te One China Principle ke te kua ua ari ponsi te wana saina. A kau ngaki pa ari ei naki kapongana i teaka. Kanikina, preti o penna a ke aki po roi mekanuan te One China Principle. E takuriki pa ni kapene ta yen deitaki me makuron saina i Taiwan, ari ei ni karawaki na konte waki ndeitaki ari ei menangkaina nona na uru. E puni kauringi ene pe opisan te tau teaka pa ari ei naki ka roi deitaki ke poro roi me tāne kai riri meni makuron saina e Taiwan, ke e niri i program a ke amanena ke meni makuron saina ane. Ana pōna no te pōtaki ni pōta nā me tāne ka me tuā mīn ana mos te ka pene ndi tātā ni ka bōwi, ndi o nā pē ni ka inesi me pipitaki ni ka nuan pōng, iesa ni pusmaia ki iroia ai ka maisi ntera patāne, ntain ana ka bōwi nte kawani pui ni UN General Assembly e rekarawaki nte kāpong. Ntura i wawa denga wopi meni mewa te ka bowi ndi o nape at the International Council of Justice, e kanakua ana kua ua. Ari ni ka pene ape, pene ni ehi e tapia ia ngai pukin ka wari rike ni kosa na kuante kes, ari e ka kurakura ana urupa ibi pita kini kanuan pong. E takuna pete ka bowi ndi tai ane pa ape, aki aki ka kuruana nun nane, ana pondia ini ka tuaya ki pukin aki iran nanun te tapia ane. E takute tau teaka ni wan mua tuare ngai ari tapia ka te kosa ane. Pa anapona no te UN ni pōtoka ana iango te International Council of Justice, puente maneka ya kakawa ki na koia ape ni ka pene, a kiedi nanu, meneka i rota ki ni ka nganga, meni pipita ki ni ka nuani pōng, naro ni kera ke ni ya pusentari, awa itape wariki. O nungoram nungorongon na penna anape. Esana presidents Rusa ni perita pa enaka bo amin de pa yere karoye Ukraine na repukina pa esa ni kaki bei ana drone ani kare peta wa de wana ya tapuni metu wa tenke rire inte wana makoroni Ukraine ade menan kai ya ana Rusa ono men nome ta ki ame te oteni nga ono meru amen na ki ai kwa kinana wa ki ni kwa ka Ukraine na ani nge ta iri kin te kawa Astarific de makoro Luhansk region eta ku Putin yeina pete nga ono meni men nome ta ki atua inte kera pataia Meta kona tangani poka Ukraine, pa epon taketena ana et kwatana tapurusa ni kaki pei drone te wana tekawa Astarbrick. Yaki teakin na pa tekateitei are taketen na poningaia tekateitei e teakin na neperusa. Me eka meto a Putin pa punnakia ana tapo te tangani poka. Ke tekateitei ai kaka pongana ki iron te tangani poka. Te tapu are taketen na Ukraine nana drones ai kate puime ono wamaisia. Eta kuriki ana perestensi rusa ane Papunakia is in Nanakawa, Ukraine, pa in a taketen a kenikaributawa, tekatei, are kawakini, kenikamina, yanapaini puakarusa. Yes, and to anakoyana tangani puakapa, anakata roi, anavaki, a kenakoroi, nikaboa mean the by Ariasan koroya, Ukraine nan. Akopundimito norana konpanani kripesa, kanitokin rongo pukinoram, a kiasa kinkatarova, menanarun karakurum, panani kripes.
1: Kuatai he mga wakina piangkai pusmayan po me ipukin takato kami teran diriki ayo wawatanga wapi maonowa. Na koi mi metanungi naro po taki naine anantapo ni makuri te tau teaka kirakan na pe makoro po taki aki aki menayang te tau teaka KCCI o business me kampana awai punte po tan nao metani kapene. E kukuri ni katanua tae kaya no bis de perestens pa ye mga kauka pusmayan po me ipukin takato kami teran diriki ayo wawatanga wapi maonowa. Are waki men wapi maiswan ne peri o ina toki ni mea wan suun wa watenga wapi maanua. Ibukin mea harina nuwaya iro mto komisin. Ika kawa ki karina kin nampuome ibukin tiwa meta e kwa taia pa yeya na makuri e sani koroya e kakawa ki ibukin na pera kiribes pa ina katukaa ki ana mietira nte sura ya yu. Tiwa meta yu ina riki patipenda ni katuoto na koya ratei mea ron rikira ki ibukin kaira ni mea wia nakon eroirei, nakon tai ay kaanaruko. O waikai ka inipeire, ibukin te katuka metera. To wana pun anatoka bes kilipes. Ari ekeinis me anganakia ay ka atapi anga kiaro ni kinakia yon kilipes. Ibukin ni kakandatun kururoi ni metei menin na yamakuri ni kairiri. Ekarikirake turu ni bai ni kilipes me anapota na ameta. O ni karaha kinaki ni kilipes ni tiwa mnape. Uwa uwa pun na nakamuamua kilipes. O wa yu ari anangana kiwa ameta ika asa ni karoi muyo kwa ya ntiaru. Ari irangin na kururoi ni tai e me ni bukin na pota no me te kiripes rona ki me te re pa ni kai iri ni kiripes o te me ro na yama kuri ari na kai iri ia i kan kiripes bukin ta pe kan diki kiripes me ka turun pa yana te nua pon na kai pa ki ni kuri ya kiripes o we hen ari ana ana ki ia yo me tai ka kharo te ma kuri ni kuri ya e eli ana ko o ne ki me ka pu ni pa ni me awia ni pu ki ya o ni ka me awia na ki ari ken ta kha nga ana ana ki na pe na ki kharo ma kuri ai ka ari ana ko ni ka ke pu nga nan me awia Ibukin katime tuam te raun te khawa o wai te potan no ameta. Te khawa po ni putu khan turu ni paini kiripes. Anangana ki ameta ki asa ni puha kata meruan atongan nara ni kiripes. Ki ni puha kana kurawan na nawaki kiripes ibukia khaina. Na iya kona pai eri anakon rape khau iya. O na iya tatai ni kiripes narun te rape khau no toto. Te maie te katei maniepe ki te aus. Tukuru penna o rape khau ni kiripes rikita peua. Awa ira pe kawa ika apu. Te kani mewa, pun roiroin rakan te makuri. Awa yu ari ana pun nangana kia yu ameta kia riana u roiroin me rakan na ya makuri. Ibukin tu paani kaina nun tu potan na ameta. O te kono ua pun kani kinayen te pe kumaka me te kokoni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana nuia. Ntiero e ukuru roi bukini kati metuan na kuroin. O rikira kini ka upain te potan na ameta. Na kia kanda ni ngani puya. Ina nun te mene ua puike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andike na peiru ya kaunsira me yo annape. Niko take me anopiste linix yon Christmas, ke anopiste peristens ipairiki. Ibukin kana karinakin ami ipuome ni pupusi, ibukimi kaunsira yo annape, okama pusi yaki, baka makarini ami ipuome na anopiste opi. O ibukimi kani Christmas derai no tapo eran, kama pusi yaki baka makarini ami ipuome na anopiste linix. ibukin rungurunguna epanin oritaki meno opisite presidencion nampandare pon isuani mewakia uwa towana towana wanwatenua ke isuani mewakia uwa towana towana awa towana ke norare facebook page areto kayeka para parana

Ea, po me kanate to bu, hawaan de to korana te itante kanuan te taire kei oke, wai puin si. Suarik te minisa nang puroi. Te puina yung kanya te saongrai bila ko penena pen, rene rene na koim. Ibukin kanon nam taire kei oke, nam tapane ko te metuan roro ne me yeyon pun te metuan apen ngura. Ayong kanya te saongrai ka penena u rene rene na koim, ibukin wawuan kanuan am taire kei o. Nam tapane ko te metuan ngura me yey, sa kaya na ko te takapinan din na din na yun, yun na yun na Andrea de Sil, mekunana, ayaw.

Hi, warahara, we pene yon pero ito kin kananang katayrik yon, Mary FM 89.9. Hoy punta kay tao mabes na koim, pero santi me to an roronay, an dahil ita kanon narawa, kimengki, imonwa kimengki, ni karpastar ko rin to kilan tayay. Aw kantani nga papa, ki pakwastan rorona ki roin wawak, inanunti kanon wan, Mary FM 89.9. Apo na yori kinay mo ni katiroy, yari kakangay na pena koim, kwa ita wibukin rona kiw, tikiroy kanon ni kilan nam tayrik yay. Ah, mga tikiroy kanon na muwi kaya po, okay? Kaya sa mga sinamang taunan, mga tukara kanon na muwi kaya po. Mga tikiroy na nun, kanon na muwi kaya po, kung na mesuroy, aos sa pumon.

Awan ni tiyan ngayon ni Francis, may ako na nani, tukuran na ni Kwaspasa na pinunguraya kin nani. Ako pa hindi may tanong pinungurayon, Mary FM 89.9, nanon ta meron ting apo ngay. Napon mga kin ako, Mary, tanda ki wawam, apon kanakurawan na ko kanwan. Ngayon na nampo ngay ki, aripon ti tapes, pantanin nga pa ko na ti meton mga ki, may kanwan nampo ngayo, may tinakuroy, at ikukuray. Meron na nako wawam, kung nati meton na pinunguraya kin, irungrong responses, na kinapon roron ko na, may kanwan mga ya, ibukin ti, ting apong na peyo.

Nauri Kankilbas. Women Creator Nau, ite International Day on Biodiversity, ite on nape, ipu kamerwa kin te pong nawa bi me wone me ni katua ririki. Te pota ni yonga ibugini pong in tereita ni meo, ite on nape, ite ririka yu wawa tanga wabi maonowa, o ipu poto yon, araka kamakuri yapera, ibugini do takin, aron nape. Kilbas to wana me ibukon nape, ite on nape, ari ipu uto kata pu kameru, ibugini te pong, erang ni kakawa ka yu. Ike na tauroin, karate pe na koye te pota ni nama tarungurungun, ana wardi tau teaka ni kilbas, ari esen karoi, ni terai kaka kokoro ion kawakinan no taruan terita ni meu jeropa ena tima toy bukini meu roin meng roin merudunin ori kira kinti gi bas terita ni meu puninga yoin ka upaira na rata panin ni mo mai tari au aun tiape ari erige da yei oin kanara ni mera ara pai no ora ara kari kemani o morara digi ka kawakinai bukin ana makuri ni kai tara kanganga ake iri kiri kemai bibita kini kanon tepum kite climate change. Ina kara wakti buka meru ni kauringa yo iron to pota kini makuri bukin environmenta ape akari kira kento unone kin kete melat ni mangan ari abisin tararuan to taparin kete ECT ndona ni merapata ndoron dikira ke ndoron de environment youth club o tepe warigi ni korai wagi ndoron te unikitong takate ibuibui o te kaisaki ari ana poga to tokoa ana urupai bikta kini kanon pong o ya mamakuri ni urupai amata. E kakawa ki rura ni kapene tō waya ni karike pegi o ni pōpū ki me pōta ki o rapa tai kāka kōkoro o pōni te pōta nōme tan tāpuna ko yoni kiribas. Pasinata i kakawa ki nā pōngin o pōngana ntereita ni meaun tara ruai pa o ngana ki rōtaki. Aika i tepe ua maguri esi kona ni koroi pa pōkan tara ruan ara reita ni meau. Tō wana katokan takarina ko meangene ki a kāka wua. Katokan akawa ki ni ika i kāwa waririke ki akawa ki ni ika na yetai ni kāpung. Tenunga unika ki ni tetongo o kain na marakin na kaya na ko. Aua, tararuan tabon kapong ni bugia men. Ni mewa, katokan to urupa ina kon merin tari o on tiapen na kaya na ko. O nana ayapon tau ibugin kain na me amusu. O nawa, leia kininya kain mayangara, dorora kain na rakawa pa anakonan nota. Ni kakawakin nararita ni mew o ni karikipa ini buka tararuana. Isua, katokan eriakin naroka ikakakawakin narun tutong. Awa itakawanua kawakin na ni mewun. Tiene auto tentali. E ora tena sini kibas. Sa wayan de itaki o ni karike pe intararua. Ni kamenua o ni katei metuara de itani meu pukirankai o ni tae kararugo. Kaini kibas.

Awan na napeto guari te kanin mo yung may kunan na pani ni yasta. Ibukin day tan wawan kanwa nam kay nga po ngayon ko ako ko tabi to anwa kinikakatawro ay ko na kunam susa mayam taro mayuri. Mungkay niyo to ako tabi na pensuain wus mayon ikiyam na ti meto an roro ko may kanon na uri na rin may wawo. Payangon na ako akin na pentira kini mga yangoy na pe kanon spanga may kakakawa kinanon ti ngayon na po ngayon kaya rin punti tapes. Sina ti meto anwa kinak hoyo na pangkanito ko na nairon to wari my colens. Love will never die.

Na kay karawan po po siya nengi on ko ako roi nengi ka akim ka bukin the clean bag sin kan mo ibukin ang karike sans o ay nengi ay ka kay imga ibukin melbourne yan tanong natin karika kilibes pa kilibes sa po po to

Yes, yes. Mm-hmm. Wait, wait.